0: titi dole ogun miliyan owo ile wa pelu awon nkan miro bebe ti o se afikun e ni hotel nla na ni Niger lohun ko to sibe o ni awon nimero mesan ti o kuta nso nko awon ni won gbe awon ebun ti eje owo lati 100 kan owo miliyan titi lode 105 owo miliyan ile wa fun yin e wa gbo o e ma gbagbe lati fi nimero yin kale ti e ba wa nkankan ti e fe bere e lo sori www.lotoribenin.bg fun gbogbo eyi to ku nko te tun reti elu ayo loto sensu 90 ti n se ti lmbsr ni awon aye ti won ti n ta awon ayo wonyi ni agogo mejo agogo mokanla ago meji ago mefa ago mejo ale ati ni ale ni oru niyen Transcommune Attente 2026 agbayanu ni eleyi o je
1: FM 104.3